angara pulale umi chennai ni sel ngara nai hula khamarai ho hula malita kuli ha he ya oha manambali ma manambali fesi manasano ai

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Takanambulo yo yo wano ko mi kozaza Yolo bakie Yole kinga Takanambulo yo yo wano ko mi kozaza